dey wey na titi fone boya e bu bu putre e bu bu tere kwa beso e dey wey na titi fone boya e sa nyare wa e sa e dey na bidon mi enu e nefu so ne bu so ebu yesu dey no jesus dey no messiah dey no ocha e fa ayare sa e fa wusan e fa wata jesa dey yidi

Ayo naha, ayo nyami awati asiye, ye mese nyanko ponis. Alaju yisamu di chiyamiya, wabiya wabiya na chime uwebiya, na sori ya uladiya awati asiye, fedi yonyo kasiye basa nyanko ponwa, wanchiye nungu.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awadi ya ni mwenyamu apuye wuso. Na shwe, isumbe kata asasiso, na isumbe bi akata amaiso, na nsu awadi bepuye wuso, na ni mwenyamu abetete. Amen.

Oyo hobi ni nefa. Oyo nyame, si mi yame si oyo nyame. Yo ma, onye ni efa. Hey, break it through ya da ukabu. Ma what a sack na mai. What a sack wak na mai. Ah, mini ya. Na wone na mpone na mpone. Na bear my way. Bear my way. Ye ofta tata ye ofta ye ne otin ye ye na na kayan ye.

0: Awe ya nunta. Ele kosuwe sina udindani ka. Yabuye mwasi kasa wuye krum krum. My brother, what is that?
1: Namaswaka.
0: Kotu mi mwani. Sibionyamu.
1: Sibionyamu.
0: Nidye niya niyonyamu na ya wuye.

Sempre mo. Ya pamra niya obiti asiye. Oya kese. Oya kese. Uradi awo anta musuni yeka. Oya kese. Umu mukeke. Misi obiara ni wa wane wope. Enyami mu. Obibi ni wa.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi ani monyamu apuye wosu. Na shre, isum bekata asase so, na isum kabi akata amaisu. Nansu awadi bepuye wosu, na nini monyamu abedede. Amen.

diaye manyan kwawo mi na sum yehowa onukuto na ofata onukuto na osse ne nim na ti opinio koma yeshira ni din kronkron amen.